0: Kidney Care time!
1: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Pilipinas. It's 9:50 na, minasan. Welcome back to our show. It's a Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan. The summer's best FM station at 104.7 Dream Radio. Dumako na tayo sa ating national headlines for today. Mainit ang topic ngayon matapos i-deny ng Supreme Court ang hiling ni Sen. Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order. Ayon sa SC, wala umanong malinaw na paglabag sa kanyang karapatan kaya hindi pinaburan ang kanyang plea. Itinalaga naman ng ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senator Francis Tolentino Villa

0: gasolina at kerosene, kaya inaasahan ang dagdag pasahe at dagdag gasto sa transportasyon. Isang independent health reform advocate ang naghain ng reklamong plunder at technical malversation laban kay Finance Secretary Ralph Recto kaugnay ng umunoy paggamit ng PhilHealth at PDIC funds. Nakakaloka. Patuloy pa rin ng rescue operations sa gumuhong building sa Angeles City kung saan 4 na ang kumpirmadong patay habang 17 o 17 pa ang nawawala ayon sa latest reports. Samantala, mahigit 10,000 OFWs mula Middle East ang naiuwi na ng gobyerno sa gitna ng tensyon sa rehiyon ayon sa Department of Migrant Workers. Weather update muna tayo, minsan asahan ngayong araw ang maulap hanggang maulan na panahon sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa Mindanao at Palawan dahil sa patuloy na habagat at localized thunderstorms. Dumako muna tayo sa ating iba pang headlines na mainit ngayon. Mainit na usapin ngayon sa Maynila matapos umani ng matinding batikos ang malawakang pagputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para bigyang daan ang Southern Access Link Extra Spray o SALEX Project. Ayon sa environmental groups, daan-daang dekadang gulang na puno ang naapektuhan. Depensa naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Legal umano! At may kukulang permit ang tree cutting activities. Ayon sa ahensya, may environmental safeguards at rehabilitation daw ng mga programa na ipinatupad habang isinasagawa ang proyekto. Gayit ng ilang environmental advocates at simbahan, malaking epekto umano ito sa matinding init, polusyon at pagbaha sa Metro Manila. Tinawag pa ito ng Caritas Philippines na isang direct assault on the poor dahil umaasa ang maraming residente sa lilim at environmental protection sa dulot na dulot ng mga puno. Samantala, nananawagan ngayon ang DNR na itigil muna ang karagdagang pagputol habang pinag-aaralan pa. Ang green groups ang nananawagan sa DNR at kay Manila Mayor Isko Moreno na itigil ang karagdagang pagputol habang pinag-aaralan pa kung makakaapekto ba ito sa ating komunidad. Opo, makakaapekto po yan.
1: This calls for immediate discussion.
0: Nako, hindi kailangan ng common sense na lang po at lahat po ng nangyayari diyan sa ating kapaligiran, sa mga puno na pinutol, lahat po yan may epekto. Imagine nyo po, around 600 plus trees po ang puputulin. Nako, ayaw ko sa inyo. Nakakaloka kayo. Babalik po kami. Dito lamang po sa 104.7 Dream Radio. Oras po natin, it's 9:54 a.m. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

out and it's 11:25 a.m. in the sun. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. 4.7 Dream Radio Minasan. Andito na ulit tayo sa ating sports buzz. I'm so excited. Syempre kasi ano, nakita ko paano maglaro si Alex Ayala. So sana meron tayong news update, no? So eto na, huwag na nating patagalin pa. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagbabalik ng dating LaSalle volleyball star na official na nagdeklara para sa upcoming rookie draft. Samantala, volleyball at sambo ang tampok ngayon sa National Sports Forum habang tuloy ang paghahanda ng mga atleta para sa international competitions. Sa international sports headline ngayon, si Lamine Yamal matapos mapabilang sa Spain World Cup squad para sa 2026 tournament. Excited naman si Alex Ayala sa kanyang French Open campaign habang patuloy na umaangat ang pangalan niya sa international tennis scene. Wow! Diretso na tayo sa showbiz headlines natin, Mina San! Kasi, mga chismosa tayo, diba? Kailangan natin... nabubuhay ako, nabubuhay tayo sa chika. So, diretso na tayo, Mina San, sa ating showbiz buzz. Usap-usapan ngayon ang bagong Kapuso series na Delivery Boy with an I na pagbibidahan ni Will Ashley. Trending din ang P-pop groups na G22 at Vixen matapos i-announce ang kanilang Gen Z live concert sa Cebu at Davao. Samantala, patuloy na hinahasa ni Jillian Ward ang kanyang singing career matapos ang pagtatapos ng seryeng Never Say Die. Tutok din online ang mga entertainment updates tungkol kina Christine Reyes at rumored engagement nito kay Gio Ting Suen. At dyan ang tatapos ang ating Dream High News Roundup para sa sports and showbiz today, Tuesday, May 26, 2026. Ako ang iyong ate, DJ Senpai. Nagpapalala, kahit ano ang nangyari, tuloy lang ang ating good chakra at positive energy, Dream Kara. Stay tuned lang dito sa Dream High 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. We will be right here until 12.

Welcome back, Minisan. It's 11:51 now on the clock. We're back sa ating programang Dream High with your ate DJ Senpai dito lamang yan sa Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Special shout out sa aking pinsan na si Zig Clemencio, and of course, shout out sa kasama niya na si Andy Villaflores. Shout out, yes. And of course, congratulations nga po pala sa Tic Tac Shelly sa nangyaring epi-launch nung nakaraan lamang na Sabado. Ayan. Congratulations po, Tic Tac Shelly. Mapapakinggan nyo po ang mga awitin nila dito lamang sa 104.7 Dream Radio. Congratulations, and let us all support local. Yes, that is right. Ayan. Dumako na tayo minsan sa ating national headlines. Ayan, sa pag-asa, patuloy ang pagdadala ng ulan ng easterlies at localized thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao at Palawan ngayong Martes. Pinapayuhay ng publiko na mag-iingat sa possible flash floods at mga posibleng landslides sa mga low-lying areas. Minsan, ingat-ingat po tayo at lagi po tayong makikinig sa mga balita and updates. Quirino Avenue naman and Ross Boulevard trees issue. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagputol ng daang-daang puno sa Quirino kaugnay ng Southern Access Link Expressway o SALEX Project. Mga importanteng detalye na dapat nating malaman, minsan, mahigit 600 plus na trees ang maapektuhan ayon sa reports, at ng mga 200 plus na 300 plus na bayo na putol. Ay, nako. DNR-NCR confirmed na may tree cutting and earth balling permits na inilabas noong March 2026. Maraming environmental groups at residents ang nanawagan na protektahan ang natitirang mga puno, lalo na sa Quirino Avenue at Rojas Boulevard, dahil mahalaga ito sa laban sa init, baha at pollution. Common sense na lang, minsan, no? Para sa mga nakakaalam, lahat tayo alam natin to, no? Hindi naman tayo mga, ano, no? Hindi naman tayo mga, alam mo yun, ngayon lang pinanganak. Na nakakatulong ang mga puno. Ito po ang pinaka-natural flood control project na dapat sanang ginagawa ng gobyerno. Pero kapag negosyante kasi kayo, at saka yung sariling pang ano nyo lang, yung iniisip nyo, kapakanain na natatabunan na ang mga responsibilidad nyo, mga dapat yung gawin para sa publiko, para sa mamamayan. Abay, nagbubulag-bulaga na kayo kapag nakakita na kayo ng limpak-limpak na salapi na wala na kayong mga ano, wala na kayong dignidad. So, wala kayong mga dignidad. Totoo yan. So, hindi nyo iniisip ang kapakanan ng Pilipinas, kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino. Grabe talaga kayo. May mga panawagan ngayong online na gawing protected urban trees ang mga natitira pang heritage trees sa area. Kawawa naman yung mga pinutol ng mga puno. Sa bagay kasi, wala kayong mga pake. Residents at environmental advocates nagpahayag ng lungkot at concern dahil mabilis nang nawawala ang green spaces sa Manila. Mawawala talaga yan kasi hindi marunong mag-planning yung mga engineers dyan. Yung iba dyan, ng mga engineers, yung sa kanila, basta malapagan lang limpak-limpak na salapi, wala na, finish na. Hindi na nila iniisip na dapat balanse ang ating syudad. Katulad sa Singapore, balanse ang kanilang syudad. You can still see trees and plants everywhere because everything is under control. Everything is planned. Merong engineering na maganda. Merong environmentalist na kasali sa pag-i-engineer nila. Hindi tayo sinasama sa mga plano. Hira-hira lang at nakakaguba. Nakita man kamot na inanaboyan ng aton diniligid dagat. Nakita man kamot, kita pagbulag-bulagan. Sa
Samantala, dumako tayo sa init ng bansa bako ba pag-init ang aking ulo. Patuloy pa rin ang mainit at malinsang ang panahon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Pag-asa reminds everyone, uminom lagi ng tubig at umiwas sa direktang init, lalo na during noontime hanggang hapon. Syempre, dream kada. Samahan nyo lang ako buong hapon kasi nandito po ako hanggang alauna. Mina Sign, I'll be here with you.

0: Kuya Kimco, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 09

0: about us now that it's 11:22 p.m. Minasan, and welcome to Unmute with your ate DJ Senpai. Dito lamang po yan sa 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. Takloban or mo kat sa lahat ng naka-online worldwide, are you ready? We have good chakra. Walang iwanan ngayon. Tanghali dahil nandito na ang reyna ng lunchtime. Siya ang kasama ng mga stress pero lumalaban. Ang comfort zone ng mga dalalu pero productive. At ang safe space ng may chika na di pwedeng i-post publicly. Itaas ang volume, ihanda ang pagkain mo at sabayan ang pinaka-unmuted na tambayan on air. Broadcasting live from Dream Radio, 104.7 FM Tacloban, 99.9 FM Ormoc, and streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampik. Your energy booster, DJ Zepay. Palakpakan niyo naman. Yes, that is right. Correct. Pocket, pocket. Yes, that is right. This is Unmute with DJ Senpai, Season 2. Alright, minasan meron tayong confession. Now, itong confession natin ay about daw sa katrabaho niya. Ate DJ Senpai, meron po akong katrabaho. Itong katrabaho ko po ay naiirita po ako sa kanya dahil kilala po kasi siya ng katrabaho ko dito na mas matagal na naman na kaysa sa akin. Pero ito po ay medyo training pa lang siya or sa ating, sa madaling salita ay hindi pa siya masyadong tanggap pa. Anong masyadong tanggap pa? Naka-ano yan? May tawag dyan eh. Naka, i-chat nyo sa akin. De, meron pa yung ano, nesting period. May tawag dyan. On probation? Tama. Probation? Kulong. Sige, pasahin natin na. Ayan, so, galing to kay Arnel. Ay, Arnel. Ano ang gagawin ko sa katrabaho kong ito? Dahil, malaki masyado ang kanyang ulo. Hala! Malaki ang kanyang ulo kasi parang tatamad-tamad siya. Parang ang ganda talaga ng ano mo, ng mga wordings mo. Sa pagkakaintindi ko sa word na to is natapod. Ayan, umaasa kasi, maasa. So, natapod, umaasa. Umaasa lang siya porket kakilala niya ang katrabaho ko. Ayan. Anong gagawin ko? Ignore ko lang ba? Ate DJ Senpai, o prangkahan ko na, hoy, tumulong ka naman sa gawain. Oh my God. Meron din ako mga nakatrabaho na ganyan dati. Paano ko ba ito i-advise sa'yo? Para sa akin kasi, she or he, itong katrabaho mo na to, feels comfortable. Kampante, to be exact. Kasi magkaibigan sila, friendship sila nitong katrabaho mo, sabi mo, diba? So, ibig sabihin yan ay kampante siya, komportable siya, pero kung tatamad-tamad siya, syempre, sabihan mo yung kaibigan niya. Na, alam mo yun, yung matagal na yung trabaho kaysa sa'yo na, hello, Franny! Itong Franny mo na bagong ano, is ma...
1: Hey, I like your attitude.
0: Yes. So, maano siya, ma... Hindi ko gusto yung ano niya, hindi ko gusto yung the way siya magtrabaho. She or he is okay as a person, maybe, because you're friends, but it's a...
2: No, Pinky.
0: Yeah, it's a no. So, please, do something about this. Ganon. Kasi mahirap na na yung katrabaho na mo na yan na bago, yung kumprontahin mo mismo agad. Mang tendency niyan is sisirain ka doon. I don't know ha, based on experience. Sisirain ka niya doon sa friend mo na, itong friend mo na to na ano, kasama mo sa trabaho. Ito si Arnel, hindi ko siya gusto. So, ninagkampihan na sila, lalo na kung small-minded yung lalo na kung kuan, dere talaga, minsan talaga nadadara tawit, mga libak-libak. So, amin ito, make sure lang na yung kaibigan mismo yung kausapin mo. Diba? Para walang ano, walang sinasabi na siraan na mangyayari. Like, uy, kawaisaway agad team sangkay, kaya napapansin ko di rin nabulig danay. Ngahin bang, hindi niya matanggal na trabaho. Di ba friend mo hiya? Upaya na lang pagkuha na iya para mag-upay iya pagtrabaho. Para friend ka man na da, di ba? You want your friend to be successful, di ba? You don't want to hurt your friend, right? And losing this job might hurt your friend and his or her family as well. So please do something about your friend being lazy. Ganon. Kaya ito bagahin na, bagahinihiya nga friend nga katrabaho ang naging, ano tawag ito kung nautang ka, tapos may dakuan, may napirma nga usap pa. Co-maker! Co-maker yan! Yeah. Nakaintindi ka! So, pagdating kaibigan at co-maker, kumbaga. Nagigets mo ko. Nagigets ko naman sarili ko, no? Sana magets mo ko. Basta yun na yung layman's term ko of suggestion ko is yung kaibigan yung kausapin mo na pretty sangkay, bay, mura yung trabaho. Dahil kasi yan nagtutuhay. Kaya kung unahon mo to ya, like at to nga usa mismo na, like, uy, pagtuhay daw, bangin, liba kung kaniya nga to usa niya sangkay, di nagbubligira, tas ikaw lugot matanggal dida. Ay, naku, work politics nga naman. Anyway, maraming salamat, Binasan. Meron pa tayong isa pa? Oh, no. I have a meeting at CST. Ayan. So, may meeting tayo later. I'll be there na, sa SK Fed, ano, Cameroon. We have a meeting later. So, see ya, Minasan. Sa mga nasa youth organization. See you po later. For the meantime, meron pa tayong isang story. And mamaya po babasahin natin yan. Napaka-short lang niya. Kaya, hindi tayo mag-overtime ngayon. Oras natin. It's 12:30 na po. We'll be back for more. So stay tuned lamang dito sa Summer's Best FM Station. Ang 104.7 Dream Radio. You are with your ate, DJ Senpai, on Unmute. Only here on Dream Radio.

minsan it's 12:52 na po. Meron po tayong family problem naman dito. Itong family problem na to, nag-confession. Ah, nag-init yung ulo ko. Ah, kakabasa. Nakakaloka. Anyway, minsan, welcome back to Unmute with your ate, DJ Senpai. Dito lamang po yan sa 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Ay, itong family problem na sinad ng sender natin, napangalala na lang natin na si Mitch. Mitch! Ayan, nakikinig ka? Ito na, binabasa ko na po siya. Mamaya kausapin kita sa Telegram. Okay? For the meantime, ito yung problema ni Mitch. Wait lang. Naubo ako bigla. Nasa mid. Ayan. So, ang problema ni Mitch ay ate DJ Senpai. Pwede po ba ako humingi ng payo? Ako po ay isang single mom. And then, kasalukuyan po kaming may trabaho naman ng aking partner. Pero, for the meantime, ay nagtitipid kami dahil hindi naman sa lahat ng panahon, lalo na ngayon, na nagsitaasan na po ang presyo ng mga bilihin. Hindi naman po sa lahat ng panahon ay meron kami. Dito po kami nakatira sa bahay ng mama ko. And one time talaga nagkaroon na kami ng problema financially dahil sa mga maraming gastusin at mga utang na kailangan bayaran. Kaya ang nangyari ay na-delay lang po kami ng pagbayad ng kuryente, kung ano-ano na po ang mga sinabi sa akin ng nanay ko. Minsan pa nga ay sinabihan niya rin ng masasakit ang partner ko. Ate DJ Senpai, hindi naman po lagi kami mag-i-stay dito, lalo na ganito ang trato sa amin. Hindi naman po ako humihingi ng pambayad, never po ako humihingi ng mga ambag mula po sa nanay ko, kasi kami naman po yung nakatira sa bahay na to. Yung akin lang naman po ay sana hindi kami pinipressure ng ganito. Kasi tao lang din po kami, kumakain din, bumibili ng bigas, nagmamasahe, at hindi po kami nakakapag-ipon dahil nga sa mahal ang mga bilihin, at higit sa lahat, marami pa po kaming binabayaran. Ang akin lang po sana ay maunawaan naman ako ng nanay ko. Hindi yung masasakit na salita ang lagi mga sinasabi na hindi naman dapat na. Ayan. So, maraming salamat sa sender natin na si Mitch. Para kay Mitch, masasabi ko lang, Mitch, ay maggawa kayo ng paraan na umalis na dyan. De. Sa totoo lang, umalis na kayo dyan. Kasi kung tingin sa inyo ay parang ayaw na kayo umalis dyan eh, kasi kayo na yung tagabayad ng bills. Kayo na yung tagasalo ng pambayad ng bills. So yung nakikita ko na lang dyan ay, alam mo yon, hindi kayo makakatakas dyan unless bumukod kayo. So, kailangan nyo nang bumukod, umalis na kayo dyan. Kasi hanggat nandyan kayo ang nakikitang source of

mentally unstable mo at nagiging sanhin ang kawalan mo ng peace of mind, then screw it. Screw family. Kaya, sa totoo lang, kasi minsan na sinasabihan nila tayo ng masasakit, hindi nila alam na porket pamilya ay basta isang sorry lang, okay na. Hindi. Ito na ang era na kahit pamilya pa kita, kahit sino ka pa, kahit kadugo pa kita, kung ganito yung sinabi mo, ganito yung ginawa mo sa akin, I'm sorry, but sure, we are family, but you're not invited to whatever special occasions we will have in the future. Sa totoo lang. Because you are the reason why I don't have peace of mind. And if you are very close to me, you're my relative, that doesn't give you the ticket. Hindi ka binigyan ng karapatan para saktan ako at ang mahal ko. Hindi kita binigyan ng karapatan para pagsabihan kami ng masasakit. So, wala kang karapatang magsabi ng masasakit. Lalo-lalo na at nasa tamang edad ka na. Ipagtanggol mo yung partner mo. Hindi porket nanay mo, hayaan mo lang din naman magsalita ng masasakit. Hindi pwede yan. Ipagtanggol mo rin yung partner mo. Alalahanin mo, yung partner mo, ang tanging tao sa buhay mo, natanggap ka, sasamahan ka, kahit sino ka pa na hindi mo kadugo. Kaya please, pagtanggol mo rin naman yung partner mo. Lalo na kung alam mo nga nagtatrabaho din naman siya. Lalo na kung alam mo nga nagsusumikap din naman siya, di ba? Sa mga nanay naman dyan, I understand the frustration and everything. Kasi nanay din naman ako. Na, ano ba to? Ba't wala pang pera? Ba't wala pang pera? Pero I want you to understand na ang pera po ay hindi pinupulot sa daan.

0: ay maging mapag-intindi tayo. Alam mo yon? Kung hindi nila mabayaran yung bill, sino yung mapuputulan ng kuryente? Sila naman, di ba? Sila yung nakatira sa bahay mo eh. Di ba? Wala ka naman dyan sa bahay na yan. Huwag ka mong problema. Huwag ka mong problema. Kasi kung maputulan naman yan, sila naman yung mapuputulan. Di ba? Makakaloka. Ang maliit na butas ay huwag palalakihin. Okay? Maraming salamat for listening to Unmute with your ate, DJ Senpai. Oras natin, it's 101 na. Over your time, right now. Ayan, so samahan nyo ako bukas. Ay, no, wala ako dito bukas. Magpapaalam ako kay boss. I don't know, may surprise guest bukas, diba? So, samahan nyo ako until next time. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station. Ang 104.7 Dream Radio. Where your dreams fly high. Ang istasyon kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: That is right. I'll be back with a sign next time. So, for now...

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gyati man ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,
1: available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha later.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

mano ni Marcoleta. Buzz number 2, mga Dream Caras. Okay. The National Bureau of Investigation has formally asked the Philippine National Police to cancel the firearms license of Senator Bato de la Rosa. Necessary daw po ito for proportionate measure. Buzz number 3, Dream Caras, sa botong 233, 0 at 1, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8392 na layong ideklara ang National Election Day o ang araw ng pambansang eleksyon bilang non-working holiday. Wow! Okay, so that's our buzz number 3. And last for this batch, mga Dream Caras, pagtaas sa mandatory retirement age ng PNP uniformed personnel pasado sa Kamara. Sa botong... Okay, iba rin to ano? Ano ba yung kanina? Taka lang ha. Parehas din no? 233 laban sa 0 at 1. Aprobado sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8702. Ah, okay. 8702 naman this time na isinusulong na maitaas ang compulsory retirement age ng uniformed personnel ng Philippine National Police or PNP sa 57 years old mula sa kasalukuyang 56. Okay, so nadagdagan lang ng isang taon. Alright, check natin sa weather update na rin ba tayo. Okay, update tayo sa Tropical Depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Buzz number 5 natin. Ganap ng Tropical Depression ang minomonitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility or PAR ayon sa DOST Pag-asa. Huli itong namataan sa layong 1,360 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May lakas itong hangin na 45 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Almost stationary ang o halos wala itong paggalaw. Base sa General Outlook ng State Weather Bureau, papasok ito sa PAR bilang Tropical Storm Webes ng hapon o gabi at bibigyan ito ng local name na Domeng. Malabong mag-landfall ito sa bansa pero posible itong lumapit sa extreme northern Luzon. Alright, so there you go mga Dream Caras, ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Last batch next hour, so stay tuned lang dito sa ating Dream Jams with your Kuya Elmer.

Philippine Standard Time, it is now 5:59. Narito ang ating Dream Balita. Epektibo ngayong araw ng Martes, May 26, 2026 ang panibagong taas singil sa presyo ng produktong petrolyo na maghihigpit sa sinturon ng mga motorista. Ayon sa Department of Energy or DOE, tataas ang presyo kada litro ng mga sumusunod na presyo ng produktong petrolyo. Diesel na may 1 peso at 96 centavos kada litro. Gasolina, 1 peso at 60 centavos kada litro. Ang kerosene naman ay may 1 peso at 45 centavos kada litro. Ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa mahigpit na supply sa global oil market, habang ang ilang supply mula sa Asia ay maaaring ilipat sa ibang rehiyon bunsod ng pagbawas ng produksyon sa Europa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream!

Summer's best FM station 104.7 Dream Radio. Madrin Karas, Philippine Standard Time, alas 6:19 na, mga pinagabihay yung atraan. And thank you so much for keeping me company on a Chillax Tuesday. Ayan, mga Dream Karas, narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online ninyong mapapakinggan on air. Eto, buzz number 6 natin. Inaprubahan ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order or PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba. Kaugnay ito ng reklamong plunder at indirect bribery bunsod ng 75 milyong campaign donations na natanggap umano ni Marcoleta. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, iginiit ng ombudsman na maituturing si Marcoleta bilang flight risk dahil sa kanyang resources bilang senador. Ipinunto rin ang pagkahalal sa kanya bilang vice chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Bukod kay Marcoleta at Defensor, kabilang sina Aristotel Viray at Joseph Espirito sa iisyuhan ng PHDO. Okay, next up, PBBM in Japan. Dumating na si President Bongbong Marcos sa Tokyo, Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit. Lumapag ang sinakyang niyang eroplano bandang alas 6:31 ng gabi or 5:31 p.m. Philippine time. Alright, let's check our last batch. Ayan, uy, Philippines! Sa entertainment tayo. Kinilala ng Phil-Am rapper na si Apple the App ang kanyang pagkap Pilipino sa kanyang mensahe matapos makuha ng grupo niyang Black Eyed Peas ang best throwback song. Okay? Ito yung award para sa 2010 song na Rock That Body sa 2026 American Music Awards. Bukod sa naturang kanta, kilala ang grupo sa iba pang hit songs gaya ng I Got a Feeling, Boom Boom Pow, My Humps at Where Is the Love. Okay? So yan mo mga Dream Karas ang ating Dream Buzz for today. Now speaking of Rock That Body ng Black Eyed Peas, I'm gonna play their song for you guys, di ba? Best Throwback Songs American Music Awards 2026. Check this out only here on Dream Jams with Kuya Elmer.

0: like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance.
1: And Sex Bomb.

0: Sashay the way still marvelous. Labagasted to the core, I'm a diva wanting more. Pag sinabi kong gawa, bakla bilis. Sa paligid ang dami mga toxic. Lapakibasa ako, ecstatic.
1: Ecstatic!
0: Fantastic! Maglalakad ako sa EDSA ang track.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka.

0: Dream Radio time. It is now 5:57. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
1: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha later.